ni krawas ba dan nga len jël bu ken dootul mim jambar na yow lay mel jambar fi do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale.